0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya, muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya soki manufofin gwamnonin kasar kan yadda suke gudanar da shirin raya kasa da cigaban al'umma. A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar mashawarta ta kasar ta kammala taronta na lalubo bakin zaren aiwatar da muhimman sauye-sauye a cikin harkokin mulki na gwamnatin soji. Safarar tururuwa daga Afirka zuwa Turai na ƙara haɓaka a yayin da ake samun magudan kuɗaɗe wajen gudanar da sana'ar ta haramtacciyar hanya. To kai zai za ku yi bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta yi barazanar kai hare-haren ramuwar gayya kan muhimman cibiyoyin makamashi a Isra'ila da wasu kasashen yankin tekun fasha. Rasha ta yi lugudan makamai masu linzami da ke cin dogon zango a birnin Kiev na Ukraine. FIFA ta yi amai ta lashe kan shirinta na sayar da hannun jarin hukumar. Iran ta yi barazanar kai hare-haren ramuwar gayya kan muhimman cibiyoyin makamashi a Isra'ila da wasu kasashen yankin tekun fasha, bayan rahotannin kafafen yada labaran Amurka da suka ce Washington na nazari kan kai sabbin hare-hare kan wasu muhimman wurare a cikin Iran. Kamfanonin dallancin labarai na Iran, Tasnim da Fars, sun rawaito cewa hukumomin Iran sun jaddada cewa a shirye suke wajen mai da martani kan cibiyoyin makamashin Saudiyya da Qatar da Kuwait da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, waɗanda makamai masu linzamin Iran da ke iya kaiwa ga cibiyoyin ƙasashen kai tsaye. Martanin Tehran ɗin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a taron majalisar ministocinsa a Camp David cewa yana duba yiwuwar kai wa Iran sabbin hare-hare. To sai dai shugaban bai bayyana lokacin da zai kai harin ko kuma wani ƙarin bayani game da shirin ba. Akalla mutane 9 ne suka mutu yayin da wasu 23 suka jikkata, ciki har da yara 4, bayan da Rasha ta kai hari da makamai masu linzami da ke cin dogon zango kan babban birnin Ukraine Kiev, kamar yadda hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine din ta bayyana. Hukumar ta ce makaman sun fada kan gidaje da dama, ciki har da wani ginin bene mai hawa 5, yayin da motoci da dama suka kama da wuta. Magajin garin Kiev Vitali Kisyanko ya ce wasu mutane sun makale a cikin baragusan gine-ginen da Rasha ta lalata. Kamfanin dallancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mazauna birnin Kiev sun sanar da cewa sun ji karar fashewar bama-bamai sama da sau 12. Harin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke ta faɗi tashin neman tallafin ƙasashen yamma. Kuwa makon da ya gabata, shugaba Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban Amurka Donald Trump da kuma sabon Firaministan Burtaniya Andy Bonham domin neman ƙarin tallafi wajen ƙarfafa kariyar sararin samaniyar ƙasarsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Human Rights Watch ta ce dakarun Africa Corps na Rasha, waɗanda ke taimakawa gwamnatin Mali wajen yaƙi da ta'addanci, sun kashe fararen hula 8, ciki har da yara 3 a hare-haren da suka ƙaddamar ta sararin samaniya a watan Yuni. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa mayakan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ne aka kaiwa farmakin. To sai dai sojojin hayan Rasha sun ɗauki alhakin harin a wani sako da suka wallafa a shafinsu na Facebook. Suna mai cewa wurin da aka kai harin ya kasance matattarar 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Firaministan India Narendra Modi ya ce ya yafewa matasan da suka yi masa zagin ɗibar albarka a lokacin da suka gudanar da zanga-zangar kin wasu daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar, musamman kan harkokin ilimi. zanga-zangar wadda kungiyar matasa masu zaman kashe wando suka kafa a taken Kesai mai suna Cockroach Janta Party, ita ce ta jagoranci boran a babban birnin wato New Delhi kenan da sauran biranen kasar. Zanga-zangar dai ta fara ne sakamakon zargin satar takardun jarrabawa, amma daga bisani ta rikide zuwa nuna rashin jin daɗi kan matsalar rashin aikin yi da kuma yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuran ƙasa. A cikin wani sakon bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Instagram, Narendra Modi ya ce ya zaɓi yafiya maimakon ɗaukar matakin hukunta matasan da suka sussurfa masa ashar a lokacin zanga-zangar. Ya ƙara da cewa kuskuren da matasa ke aikatawa ya kamata a gyara shi ta hanyar ba su shawara maimakon gurfanar da su a gaban kuliya. Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya janye ƙudurinsa na sayar da hannun jarin hukumar sakamakon tarjiya da shirin ya fuskanta daga sassa daban-daban na duniya. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Infantino ya ce ya ɗauki matakin ne bayan sauraron ra'ayoyi daga wasu masu ruwa da tsaki, inda ya bayyana cewa shirin ya haifar da rarrabuwar kawuna wacce ba ta dace da manufar sayar da hannun jarin ba. Shirin ya tanadi kafa wani kamfani mai suna FIFA Forward Enterprise ƙarƙashin jagorancin kamfanonin sarkin shugaban Amurka, ciki har da sayar da haƙƙin yaɗa shirye-shirye da tallafi da tiketi da kuma karɓar baƙuncin baƙi. Tun da fari dai hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta bayyana cewa mambobinta sun amince baki ɗaya da ƙauracewa dukkan gasa na hukumar FIFA, ciki har da gasar cin kofin duniya, matukar ba a janye shirin ba. To ƙarshen labarin kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai. Musa Tijjani Ahmad ne ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla, a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sauki gwamnonin jihohin ƙasar da zama silar ƙaruwar ƙangin talauci a tsakanin al'umma, duk kuwa da ƙaruwar kuɗin shiga da ƙasar ke samu. Muna tafi da fannin tattaunawa da matasan 'yan siyasar Najeriya a daidai lokacin da babban zaben ƙasar na 2027 ke gabatowa. Masana sun ce haɓakar sana'ar safarar tururuwa daga Afirka zuwa Turai na zama barazana ga muhalli, har ma da wutar lantarki da intanet. Sai ku biyo mu don jin ƙarin bayani. Za ku ji manufofin da Majalisar Shawara ta Jamhuriyar Nijar ta miƙa wa gwamnatin mulkin soji don bunƙasa rayuwar al'ummar ƙasa. Matasan 'yan wasan ƙwallon ƙafa mata a Najeriya sun duƙufa wajen ɗaukar atisaye don neman dacewa tamkar sauran tauraron da ke tashi a sassan duniya. Wasu kenan daga cikin rahotannin da shirin ke ɗauke da shi, tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Sai ku gyara zama don jin gundarinsa. Za mu yi labulan shirin da tarayyar Najeriya, inda shugaban ƙasar Bola Tinubu ya soki manufofin gwamnonin jihohin ƙasar ta fuskar raya ƙasa da ma ci gaban al'umma, inda ya ce duk da ƙaruwar kuɗin shiga da ƙasar ke ci gaba da tattarawa, amma har yanzu ƙangin talauci na ƙara samun wurin zama a tsakanin al'ummar Najeriya. Wakilinmu na Abuja Ubala Musa ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
3: Shugaban da ke ganawa da wasu sarakunan ƙabilar Yarbawa dai bai ɓoye ɓacin ransa ba, bisa yadda mafi yawan gwamnoni suka koma zuwa ginin gada ta zamani a maimakon yaƙi da talauci da taimakawa 'yan ƙasar da ke cikin halin babu.
4: You have governed before.
3: Kai kayan mulki a baya a matsayinka na gwamna, kana buƙatar taimaka mana magana da wasu cikin gwamnonin nan. A yau tattalin arziki na tafiya daidai, kuma kuɗin da nake turawa a jihohi ya kai kusan ninki 4 zuwa 5 na abin da muka gani a lokacin muna gwamnoni. Yanzu ba mai rance na kuɗi wajen biyan albashi ko kuma 'yan fansho. Ya kamata su ƙara azama maimakon ginin gadoji na zamani, inda ma ba motocin. Kamata a yi su karkatar da kuɗaɗen zuwa ginin hanyoyin ƙauye ta yadda za su inganta rayuwar al'umma. Da ma bayo jami'an tsaron dama kaiwa inda ake da matsala ta tsaro. Ƙalubalenmu na da girman gaske, kuma aikin ba ƙarami ne ba.
4: It's not an easy job.
3: Can cikin lissafi na kuɗaɗe ko shiga da birnin na kai tsakanin naira miliyan 15,000 zuwa miliyan 30,000, adadin da ke iya ginin azuzuwan makarantu kusan 3,000, ko kuma shaka tafi 330 ayyukan da ke a jihohin. Ko cikin batu na yaƙi da talauci ma dai, sabuwar gada na iya samar da jarin ƙalla naira 500,000 ga masu gidaje miliyan 1 har guda 6. To sai dai kuma gwamnoni 31 cikin 36 da ke a tarayyar Najeriya da ya da ƙarshen ikon jam'iyyar APC ta Tinubu. Sanata Abu Ibrahim dai na zaman jigon jam'iyyar da kuma shi abin da ke faruwa cikin jihohin yanzu, ya wuce da sani na shugaba Bola Tinubu.
5: Yadda furanzi ke cikin constitution tsarin mulki har gwamnati cikin tsarin mulki, yadda yake da National Assembly su tana da majalisun na jihohi za su kai budget nasu su ba su approval, so furanzi da baya da zai iyaka da influence nasu. Kila a ce party ta hada da gwamnonin jam'iyya a zanna a magana a samu inda ya kamata a yi.
3: Kuma ta ina ake shirin abi da nufin sabulai wannan dake aka. Sannan hankali dai so na zuciyar gwamnonin na iya shafa falon jinin jam'iyyar a tsakanin miliyoyin ƴan ƙasar da ke zaman jiran tasirin manufofi na tattali na alƙi na gwamnatin. To sai kuma da kamar wuya gwamnonin su ɗauki shawarar Tinubun a cikin tsarin da ya kalli shugaban hausawan gaba ayyukan da ke kama da ƙoƙarin cika aljihu. A faɗar Faruk Bibi Faruk da ke sharhi cikin batu na mulki da siyasa.
6: Shugaban ƙasa Tinubu ai ba shi da bakin magana idan gwamnoni suna yin gadoji. Su nasu ma da sauki watakila sai da suka sa gadojin a budget, sannan aka zo ake kashe kudin gadojin a nan. Shi da ya kwashi trillion 18 ce kawai abu teku da titi, ya kwashi wasu ya ce a tafi daga Badagiri a nemi sakkwato da titi ba tare da an sa su a cikin tsarin kasafin kuɗi ba, ba tare da an kai majalisa ba, ba tare da an kai wa 'yan kwangilan da suke da sha'awa sun ba da ƙididdiga kuɗaɗensu ba, shi ya yanke kuɗi da shi da 'yan kwangilansa. Duk abin da za ka iya faɗa na kashe mu raba, alamunsu sun nuna a wannan. To yanzu dan zaɓe ya zo zai iya ɗaga baki ya ce su gwamnoni me yasa suke nasu.
3: Abuja da yana tsakanin nuna alamun tasirin yanzu da tallafin da ƙara haraji a rayuwar ta 'yan ƙasar da ƙila fuskantar fushi na zuciya mai tsuma a zaɓukan da ke tafe. Ubalan Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To a fannin mu na hira da matasa 'yan siyasar Najeriya da ke neman takara a zaben shekarar 2027 mai zuwa. DW ta nemi jin ko mata na samun gurbi a wannan fage yadda ya kamata, da ma matsalolin da suke fuskanta a yayin neman takara. Ga bakuwar mu ta wannan mako.
7: Sunana Zainab Buba Galadima, ni a jihar Yobe ce, amma ina zama Abuja.
8: To kin yi niyyar yin takara, me ya faru, me ya taso kika dakatar da takarar nan?
7: Na fari na auna abubuwa da yawa, tunda wasu ne suka zo suka same ni suka ce in fito takara, suna son su goya mun baya. Na ce to ba damuwa, da fari na ƙi, don gaskiya takara bai ban sha'awa kamar yadda kullum nake faɗa, bai bani sha'awa a yanzu, saboda mentally sai ka zama ready. To ni mentally ina ga ban shirya ba a wannan karan na yi takara. A Abuja in kana so ka yi takara maganan gaskiya, saboda yawan iyamurai da suke jefa ƙuri'a, za ka fi tasiri idan kana tare da Peter Obi. Shi ne gaskiyan magana, iyakan gaskiyan take. Na duba na gani, na ce to shi wannan ya bar fati, yanzu idan zan yi takara a ADC na House of Reps, kuɗin da zan tara idan da kamar ina buƙatar miliyan 100, yanzu sai na nemi miliyan 500 zuwa sama.
8: Kin maganan batun tasirin da kuɗi suke a siyasar Najeriya, wani ƙalubale kika fuskanta a takarar da kika yi, da ma wannan da kika yi tunanin yi game da irin yadda ake amfani da kuɗi a siyasa?
7: Gaskiya akwai ƙalubale, wancan karan ma gaskiya kuɗi ne, saboda inyamuri ne ya ci firamare ɗin, amma wallahi irin kuɗin da ya kashe as of 2015 ya kashe fiye da miliyan 400, don sai da ya duka manya-manyan fati ya saya musu motoci, suka wawwanke shi, suka karɓi kuɗin shi da bashi da nashi da na muta duka, sai da suka yi. Daga ƙarshe ma yanzu ina maka maganar cewa ya mutu don baƙin ciki.
8: Amma ke kuma fa ya kika fuskanci wannan?
7: Ni gaskiya dama a tunanina a nawa mindset ɗin a rayuwata, saboda me yasa idan ni ina son ba da gudumawa ga al'umma, me yasa sai na saya? Zan yi serving mutane, me yasa sai na saya? So me yasa zan kashe irin wannan kuɗin? Dole ka kashe kuɗi dama, irin su logistics ɗan abubuwan su poster da su abubuwa, amma wasu su ce sai ka ba da kuɗi kafin su zaɓe ka. To ni gaskiya ba na cikin wannan layin.
8: Kuɗaɗen da kika kashe a harkar siyasa, ta ina kika same su?
7: Wallahi mutane suke tara mu, ko da na ci kansila mutane ne suka tara mun kuɗi, maƙudan kuɗi, kuɗi sosai. Kuma ko da na ci kansila sai da na kashe kuɗi sosai, don ina ga babu kansilan da ya kashe irin kuɗi na.
8: Duk da waɗannan ƙalubale da kike fuskanta, menene ke baki ƙwarin gwiwa ke ci gaba da jajircewa a fagen siyasa a Najeriya?
7: To ka san talakan Najeriya ba a iya mishi, zaka je kana faɗa a kansu, su kuma wani abu ne kawai a gabansu, su ma suna ma tunanin wai har kai kana da murya, ta yaya ma zaka zo ka yi magana mutumin da bai san ciwon kanshi ba, ta yaya zaka yi ka mishi faɗa? Amma abin da ke ƙara bani ƙarfin gwiwa, ina da ƴaƴa, kuma ni ma rayuwar nan da ni ake, saboda haka idan ko dan kaina ko dan ƴaƴana ko dan immediate surrounding ina dole ne na ga yadda zan yi in bada gudumawa dan idan suka zauna lafiya na zauna lafiya.
2: Matashiyar ƴan siyasa a Najeriya kenan Zainabu Bagaladima a tattaunawa ta da wakilin mu na Abuja Uwais Abubakar Idris. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda majalisar shawara ta kasar ta kammala taron muhawara na tsawon makonni biyu domin lalubo hanyoyin aiwatar da muhimman sauye-sauye a cikin harkokin mulkin gwamnatin soji waɗanda za su kyautata rayuwar al'umma. Ga tsarabar da wakilin mu Salisu Bukar ya aiko mana daga birnin Yamai.
9: A tsawon waɗannan makonni biyu dai da ƴan majalisar mashawartan suka yi suna aiki, sun yi nazarin ayoyin dokoki da gwamnati ta gabatar musu, sannan suka saurari ministoci a fannoni da dama, kama daga batun ilimin ƙananan makarantu, secondary da ma ilimi mai zurfi, fannin noma da kiwo, kasuwanci da ma inganta ayyukan hannu. Farfesa Duku Abdulrahman masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin tsaro kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Niger.
10: An ba da shawarwaro kala-kala musamman wanda anka gani a ce ya kamata yanzu a gyara, kuma wajen kiwo da noma su ma nan a wannan bangaren an kawo gyare-gyare sauye-sauye masu ƙarfi inda ake ganin duka abubuwa wannan ya anka bisu sau da ƙafa za a sauya rayuwar ƴan Niger kuma a kawo ci gaba a cikin harkokin ƴan Niger na yau da kullum. Abinda ya kamata kawai ƴan Niger su gane kuma su san da shi shine cewa duka taruwar da ake anan guri shine sauye-sauye wanda ya kamata a samu a kawo wanda ba a samu an kai a shekarun baya ba, saboda a gyara rayuwa tunda rayuwar da ake son a gyara ta al'umma ce ake son a gyara, ba ta gwamnati ba, ba ta kuma ƴan majalisa ba, a'a.
9: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna akwai na cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi musamman ma a wannan lokaci inda aƙida ta faɗe ga yara ƙanana ya zama ruwan dare ga duniya, wanda ake ganin dalilan su ne na rashin doka mai tsanani da ka iya bugun masu wannan mugunyar aƙida ta ɓata makomar yara ƙanana. Madana Naomi Vintas Tasli yar fafatkar kare haƙin jama'a ce kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Niger.
11: Akwai viol da yawa aka yi bisa kan mata, bisa kan yara ƙanana wanda suka yi kamar dai shekara 10, shekara 12, shekara 14, kamar dai yara ƙanana dai.
9: Duk ana musu fadi.
11: Ana musu fadi. Kuma mun kace ya kamata a diddiba a gani yadda za a yi recommendation ta kirki ga government don a samu a dokan mai karhi bisa bonga abubuwan da mata suna fuska cikin rayuwarsu.
9: Babban abin da a yanzu aka sawa gaba daya a ƙasar ta Niger shine na neman haɗin kan ƴan ƙasa baki ɗaya na ciki da wajen ƙasar ta Niger ta yadda kowa zai bada tashi gudunmuwa a fannin kyautata zamantakewa da samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Reverend Sabo Bacili na ɗaya daga cikin wakilan kiristoci na ƙasar ta Niger a zauren majalisar mashawartan, wanda ya ce yana da kyau a taya tsaye-tsayen daka don karfafa zamantakewa.
12: Zama lahiya ko zama tare abu ne abu kaɗan shine ya gurɓatar da shi. Sai mun yi takatsantsan da malaman addini musulunci da malaman Kirista, kowa a bashi nashi inci, kowa a san mazauninsa, kowa na Niger ne kenan. Kada mu bari wasu su zo su gurɓatar da zaman mu na tare, don saboda masu son su kutso su halakar da ƙasashen mu suna iya hituwa ta wajen siyasa, na eh to ta wajen addini. Kenan sai mun yi makamu jawabi, sai mun yi makamu mu da kanmu wa'azi mu san da Allah guda ne.
9: Ƴan majalisar mashawartan dai sun gabatar da shawarwari masu tarin yawa ga gwamnati a fannoni da dama, kama daga haɓaka harkokin kasuwanci, karfafa matakan magance matsalolin bara, duba hanyoyin samar da wutar lantarki musamman ma a fannin hasken rana, kyautata harkokin noma da kiwo tare da samar da abincin dabbobi mai yawa da inganci, ɗage dokar hana fitar da dabbobi da batun duba hanyoyin kafa masana'antu daban-daban a cikin jihohi, sannan da ƙarfafa ma'aikatar kula da farashin kayayyaki da kuma duba fannin ilimi da tarbiyya a ƙasar ta Niger. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
2: To daga Jamhuriyar Niger da ke nahiyar Afirka za mu dawo nan Turai, inda Jamus ta cika shekaru 25 cur da amincewa masu neman jinsi ɗaya ko masu rayuwa tare ba tare da koda sun yi aure ba zama ƙarƙashin dokar abokan rayuwa. Dokar ta fara aiki ne a farkon watan Agustan shekarar 2001, inda hukumomin ƙasar suka fara rajistar masoya da masu auren jinsi a hukumance da nufin ba su damar ci gaba da samun ƴanci da kariya tamkar yadda kowane iyali ke cin moriya. Abdullahi Mamman Ahmadu ya duba mana wannan batu.
13: Dokar da ta kasance babbar kafa kuma a bar alfahari ga ƴan fafutuka da masu neman jinsi ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan shekarar 2001, wato dai shekaru 25 kenan a yau da suka gabata. Manufar dokar ta abokan rayuwa ita ce rijistar daukacin masu ƙaunar juna ko masu auren jinsi a daftari guda, da zama ba su kariya irin ta iyali, kama daga batun fansho na abinci da tallafin iyali da haƙin zama a ƙasa guda har da haraji da magado. Alexander Vogt usa a kwamitin koli na zartarwa na kungiyar Kira Filfolt a nan Jamus. Ya shaida wa DW cewa dokar ta kasance wani dan ba ga gwagwarmayar masu neman jinsin. Ta kuma zama muhimmin mataki wajen amincewa da masu shaukin juna a jinsi daya. Hakan da masu zama tare ba tare da sun yi aure ba a tarayyar Jamus. Hasali ma dokar ce ta shimfida wani godabe da ya kai ga bude kafa ta bawa masu neman jinsi damar yin auratayya irin ta gama gari a shekarar 2017. Kafin zartar da dokar a nan Jamus an shafe tsawon lokaci ana muhawara mai zafi. Jam'iyyun masu ra'ayin ƴan mazan jiya na CSU da CDU sun bayyana dokar a matsayin wani bambarkwai ga dokokin iyali. Sun dade suna hana dokar wucewa a majalisun dokoki na Bundestag da Bundesrat tun a lokacin da suke kan karga mulki a shekarar 2005. Bodo Mandel da Karl Krell sune suka kasance ma'auratan jinsi daya na farko da suka kafa tarihi na yin aure bayan assasa dokar. Mandel ya shaida wa DW cewa dokar rijistar abokan rayuwa ta 2001 ta kasance mai cike da tarihi sannan kuma tamkar wani aure ne na biyu. Duk da yake cewar dokar bata tanadi wasu hakoki da dama ba. Wasu alƙalin ma da mahukunta suka fitar a nan Jamus sun yi nuni da cewa a shekarar 2025 masoyan juna 108 ne suka yi amfani da dokar inda suka daura auren jinsi a tarayyar Jamus. A yayin da wasu masu zama tare ba tare da aure ba wato abokan rayuwa fiye da 24,000 ke rayuwar su a ƙarƙashin dokar ta farko dake cika shekaru 25 a yau. Duk da yake suna da damar rikidewa don yin auren jinsin. Tamkar sauran waɗanda suka yi auren a ƙarƙashin dokar rijista ta masu rayuwa da juna, masoyan na da haƙoƙi da dama ciki har da batun amfani da suna da kuma ɗaukar ɗa a matsayin wanda aka haifa. Duk da walwalar da dokoki suka tanada, ana samun ƙaruwar masu ƙyama da nuna tsangwama kan masu auren jinsi a nan Jamus. Har-haren da ake kai musu ya ƙaru sosai kuma ya ninka har sau 10. Inji hukumar binciken laifuka ta ƙasa da ake kira BKA. Harin da aka kai a Faretin Christopher Street da ke birnin Berlin ya zama wani babban misali da ya ja hankalin jama'a sosai a cewar kusa na kungiyar Kirfelfalt Alexander Vogt.
2: A gaida Abdullahi Mamman Ahmadu. To har yanzu muna kan batun da ya shafi tarayyar Turai inda safarar tururuwa daga Afirka zuwa Turai ke ƙara haɓaka. Yayin da waɗannan ƙwari ke shiga hannun hukumomi a filayen jiragen sama. Masana na gargaɗin cewa wannan sana'a barazana ce ga mahalli har ma da matsalolin wutar lantarki da internet a Turai. Ga rahoton da Zainab Muhammad Abubakar ta hada mana.
14: Hukumomin kare halittun daji na Kenya na ci gaba da bankaɗo dubban tururuwa da ake ƙoƙarin fitarwa zuwa Turai ta haramtacciyar hanya. Tun daga shekarar 2025 an kama irin waɗannan ƙwari sau da dama a filin jirgin saman ƙasar, inda ake samun su a ɓoye cikin ƙananan kwalaye a cikin jakunkunan matafiya. Tururuwan da aka fi kamawa su ne manyan tururuwa girbi na Afirka. Sarauniyar irin wannan tururuwa dai na iya kaiwa tsabar kuɗi €200 a kasuwar masu sha'awar kiwon ƙwari a Turai. Saboda ƙarancin fitar da namun daji da sauran halittu daga Kenya, kotuna na ɗaukar matakin tsaurara hukunci kan masu aikata wannan laifi. A watan Afrilun bana, an ɗaure wani ɗan ƙasar China shekara guda bayan samunsa da laifin yunkurin safarar tururuwa. Haka kuma a bara, an ci tarar wasu matasa guda hudu ciki har da 'yan Belgium guda biyu bayan sun yi ƙoƙarin safarar sarauniyar tururuwa fiye da 5,000 zuwa Turai. Masanin binciken tururuwa na Kenya Dino Martins ya ce abin da ya fi tayar da hankali shine yadda ake tattara sarauniyar tururuwa kafin su kafa sabbin gidaje. A cewarsa, hakan na daƙile yaduwar sabbin nau'ukan tururuwa tare da raunana tsarin muhalli. Domin tururuwa na taka muhimmiyar rawa wajen yada irin ciyayi da sabunta filaye. A dai bangaren kuma, kiwon tururuwa ya zama sabon abin sha'awa a Turai, musamman ma tsakanin matasa. Ana ajiye su a cikin kwalaben gilashi, inda masu sha'awar ke kallon yadda sarauniya ke kafa sabuwar zuri'a. Wasu masu wannan harka sun ce nau'ikan tururuwan Afirka sun fi jan hankali, saboda suna ci gaba da yin aiki duk shekara ba tare da yin baccin hunturu ba. Sai dai masana na cewa wannan bukata ce ta ƙara bunƙasa kasuwar safarar tururuwar. Duk da cewar ana sayar da su cikin sauki ta shagunan internet, ba a cika sanin yadda suke isa Turai ba. Hakan na faruwa ne saboda dokokin ƙasa da ƙasa ba su tsara kasuwancin tururuwa yadda ya kamata ba, duk kuwa da cewa Kenya ta haramta fitar da su. Binciken wata gidauniya da ke sa ido kan manyan laifukan kasa da kasa ya nuna cewar kasuwancin namun daji ta internet na ƙara haɓaka a cikin sauri, inda ake gudanar da shi a fili a shafukan sada zumunta maimakon ɓoyayyen gidajen yanar gizo. Masana sun ce ribar wannan kasuwanci na da yawa, yayin da haɗarin kamuwa ya fi ƙaranci idan aka kwatanta da wasu manyan laifuka. Kazalika, ana nuna damuwa kan yiwuwar waɗannan tururuwa su tsere su kafa sabbin nau'ika a nahiyar ta Turai. A nan Jamus an rigaya an fuskanci wannan matsala, inda wasu nau'ukan tururuwa daga arewacin Afirka ke shiga akwatunan rarraba wutar lantarki suna haddasa katsewar wuta da internet a wasu yankuna. Masana sun ce dumamar yanayi na ƙara sauƙaƙawa irin waɗannan ƙwari rayuwa a nahiyar. Akan haka ne masanan ke kira da tsaurara dokokin hada-hadar tururuwa a duniya domin kare muhallin ƙasashe da ake fitar da su da kuma hana yaduwar su a sabbin wurare. Yayin da kasuwar kiwon tururuwa ke ƙara samun karbuwa a Turai, masana na gargaɗin cewar idan ba ɗauki matakan da suka dace ba, wannan ƙaramar halitta na iya haifar da babbar illa ga muhalli da ma ababen more rayuwa.
2: A gaida Zainab Muhammad Abubakar, za mu je ga fagen wasanni, inda wasan ƙwallon ƙafa ga 'yan mata a Najeriya ke zama hanyar kyankyashe taurari waɗanda ke haskawa a nahiyar Afirka da sauran sassan duniya, inda ƙungiyar Super Falcons ta Najeriya ta shafa tsawon shekaru tana jan zaranta. Matasa da dama sun bi sahun 'yar wasa Asisat Oshola wajen ɗaukar atisaye a jihar Lagos don neman samun ɗaukaka a wannan fanni. Hawwa'u Sama'ila ta duba mana wannan batu.
15: A wurin yara mata da dama a faɗin Najeriya, wasan ƙwallon ƙafa ya wuce abin nishaɗi kawai. A gare su, hanya ce ta cika buri, samun suna da kuma gina rayuwa, yayin da suke fatan bin sawun fitattun 'yan wasan ƙasar.
16: My dream is to play football.
15: Wannan matashiyar na cewa burina shine na buga ƙwallon ƙafa kuma na zama sananniya a Afirka, Amurka da ma duniya baki daya. Zan buga ƙwallo har sai na zama jaruma. A makarantar FC Robo Queens da ke birnin Lagos, ɗaya daga cikin fitattun makarantun koyar da ƙwallon ƙafa ta mata a Najeriya, ana horas da matasa 'yan mata masu baiwa domin su zama ƙwararrun 'yan wasa. Da dama daga cikinsu sun samu damar taka leda a ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na cikin jiha da kuma a mataki na ƙasa. Ɗaya daga cikin waɗanda makarantar ta yaye ita ce Asisat Oshola, wadda ta lace kyautar gwarzuwar 'yar ƙwallon ƙafa ta Afirka har sau shida. A cewar Oshola, a gaskiya babu wata mace da nake koyi da ita. Abun farin ciki ne matasa a faɗin Afirka su ɗauke ni a matsayin wacce za su yi koyi da ita, musamman inda na taso. FC Robo, a nan na fara buga ƙwallo, shi yasa duk lokacin da na koma gida ina zuwa mu buga ƙwallo da matan da ke tasowa don na ɗora su a kan hanya. Ƙungiyar ƙwallon mata ta Super Falcons a Najeriya ta daɗe tana kafa tarihi a nahiyar Afirka, inda ta lashe kofin ƙasashen Afirka na mata har sau 10. Wannan nasara ta zama abin ƙarfafa gwiwa ga dubban yara mata masu burin taka leda a matakin ƙoli. Sai dai kowace nasara tana tattare da nata ƙalubale. Oshola ta ce ita ma ta sha wahala kafin ta cimma burinta, domin a wani lokaci tana buga ƙwallo ne a ɓoye saboda iyaye da 'yan uwanta ba su amince da hakan ba. ‘Yan uwana suna da tsauri, ba su yarda na buga ƙwallo ba kwata-kwata. Idan muna wasa da ƙwayayena, sai na gargaɗe su da su duba ko mahaifina yana zuwa. Duk da yawan hazikan 'yan wasa mata da Najeriya ke samarwa, har yanzu wasan na fuskantar manyan ƙalubale. Ƙarancin zuba jari, rashin ingantattun wuraren horaswa da kuma ƙarancin kayan aiki na ci gaba da hana matasa da dama cimma burinsu. Wanda ya kafa FC Robo Queens, Emmanuel Osahon Orobosa, ya ce bunƙasa ƙwallon ƙafa ta mata na buƙatar haƙuri da kuma dogon zuba jari. A cewar Osahon, mun horar da 'yan wasa da yawa, amma wasan ƙwallon ƙafa na mata yana buƙatar lokaci. Kuɗin baya zuwa yadda ake tunanin
17: sana'a.
15: Duk da waɗannan ƙalubale, waɗannan matasa ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suna ci gaba da samun horo da kuma yin koyi da taurari irinsu Asisat Oshola, tare da fatan wata rana su ma za su wakilci Najeriya.
2: To a gaida Hawwa'u Sama'ila, da fatan kema kina motsawa. kuma karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za ku ci gaba da shan hutun karshen mako lafiya.

To mai sauraro, saboda kurewar lokaci a nan ne shirin namu na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma makon gobe idan Allah ya nufa kwa sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya sami isa gare ku. Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: Afrika su Niger musamman ma Niger kaga ɗan Niger suna shigowa suna siyarwa a wannan kasuwa da yawa sosai
1: ko wani lokaci ana yin lodin manyan motoci cike da kayan roba zuwa sassa daban-daban na Najeriya da ma ƙetarenta na tuntubi wasu manyan ƴan kasuwa ta robobi guda biyu da suka saba zuwa Kano cinikinta Alhaji Bello mazaunin garin Gombe a jihar Adamawa ya ce cinikin roba a yanzu kam sai dai haƙuri
2: matsalan ba ka iya zama ka wuni ma ba za a tambaye ka abin da ake son ba balla na ka sai kaza ne ake so dan ba ka da shi ne ba ka yi ciniki ba kusan kawai an jikan ne kwata-kwata kawai ana sauraron dai abin da Allah zai zuwa kaka a gani
3: kusan kaka ita ce dai kamar za a ce lokacin da kuma yake tafiya yadda ya kamata
2: eh gaskiya da kaka an kam duk abin da mutum a gabansa da masu roban da sauran kalaluwan kayayyakin duka dai gaba ɗaya kusan daban ne da yanzu kam san kaman an sa kashi goma dai za a ce yanzu kam in mai ne ya yi uku dai ba kaman maganin teshin mutum yake sayarwa ba na gonaki ko taki su ne dai da ɗan damana suke ɗanye amma in dai irin masu irin busassun kaya hakan nan kayan biki kaya na ado in an za a yi mutum yana da yanda zai iya yi shi ya yi to gaskiya da damana kam sai dai haƙuri kawai
1: ita ma Hajiya Malama Kiliya ƴar kasuwar roba ce da ta saba zuwa Kano sarin kayan robobin daga Gashuwa ita ma din dai ta ce rashin cinikin shine yake damunta
4: gaskiya abin yana ba mu tsoro sosai saboda yanayin abin da muke gani muka riga muka fi ƙarfin shi ne zo ya fi ƙarfin mu sai dai a su'a
3: to ya cinikin yake tafiya yanzu
4: alhamdulillah dai ana tatsawa amma gaskiya babu ma sosai dai dan mutum yana so ma sai dai ya zo ya bar maka kaya kai kuma ka saro kana so ka samu cigaba kuma babu shi kuɗi wanda zai siya a gurin ka babu kasuwanci dai sai dai godiya ga Allah kurum shine yanayin gashi nan dai mun rasa yanda za mu yanzu haka muna so mu zo mu ɗauka ma ba zai yiwu ba ga tsada rayuwa ta mota ka je ka dawo shi ma duka yana ɗaya daga ciki
1: to tunda dai mai saye na kuka shi ma mai sayarwa na kuka anya kuwa babu lauje ku cikin naɗi batun ingancin kaya batu ne da mafi yawancin jama'a hankulan su suka fi karkata a kai a halin yanzu
0: gaskiya ba haka bane ba kawai dai yanayin rashin ciniki saboda kowane kamfani suna iya kokarin inganta kayansu ba za mu ce musu na wani ya kuna wani ba amma sai dai a ce kawai ya danganta a ce na wannan kamfanin ya kuna wannan kamfanin karkuwa
1: a yanzu dai ire-iren waɗannan 'yan kasuwa suna cikin tsaka mai wuya Alhaji Bello ya ce da albarkar noma ne suke taka tasu bazar ta kasuwar roba.
2: Mu guraren mu nan karfin sa dama ngullan maza da mata kusan kaman manoma ne muke da su a nan. Amfanin gona yana da daraja kusan cinikin baya tsayawa tattata su amma gaskiya irin kaman na banan nan kam kusan kalan sa daban ne ma za mu ce.
1: Ita ma dai Hajiya Kiliya godiya take ga abokan hulɗarta na kasuwar roba da ke nan Kano saboda irin taimakon da suke mata a wannan mawuyacin hali.
4: Haka nan suna ɗan daddafa mana idan dai har ka tsaya a waje ɗaya kuma ka tsaya tsakaninka da Allah gaskiya 'yan kasuwan mu nan tsawaiwan bai gaskiya suna taimaka mana alhamdulillahi
1: a yanzu babban abin da 'yan kasuwar roba suke jira shine lokacin kaka ko a samu farfaɗowar cinikinta kamar yadda aka saba Abdulrahman Kabir sashen Hausa na DW daga Kano
5: DW Kushiga Club
6: Masu sauraro barkamu da warhaka Shirin Kushiga Club na wannan mako zai duba ayyukan fada zumunta da taimakon juna ce ta unguwar Bayiruwan Birni ya mai a Jamhuriyar Niger fada da ke zama ɗaya daga cikin ɗaruruwan fadodi da majalisu da jama'a maza da mata manya da matasa ke girkawa a unguwanni daban-daban domin bunƙasa zumunci taimakon juna da kuma ɗaukewa juna kewa Masu sauraro Kasali Abdi Tasawa ne ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin.

0: Toma Dalla. Fada zumunta da taimakon juna dake a bakin ma'aikatar Ikrizat ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai na ɗaya daga cikin fadodin da ƴan boko zalla suka haɗu suka kafa a birnin Yamai. Fadar wacce a yau ke kunshe da mambobi sama da 30 ta kasance a bar misali a tsakanin fadodi wajen haƙurin zama tare da kuma kyautatawa juna. Kuma malaman man shekarau ɗaya daga cikin jagororin fadar tun a lokacin kafuwarta ya bayyana takaitaccen tarihin kafuwar wannan fada.
1: Wannan fada yau kimanin shekara 31 muke nan wurin. Allah ya sa mun ga munan wasu ne wanda mun ka taso tun muna secondary. Wasu mun ka ga muna university jami'a ta Yamai don kuma mun ka ƙara hada kanmu mai karamin diploma license ne sai har doctor. Don muna nan injiniyoyi akwai su, mushannin gona, mushannin kuɗi, mushannin likita, mushannin makaranta har university don akwai don kasuwa. To hamma akwai kai wanda ba su wani aiki ma da yake Allah bai ba su ba, amma muna tare, amma duk marici sai an zo an gamu da yake mun san unhwanin waga fadar. Ana tallafa ma juna, an tuka muna ƙarfafa soyayya juna da iyalanmu kuma yau don hamma ta mu mun kasa ciki.
0: A kowane maraicen Allah dai, gwamman motoci ne manya da ƙanana kake iskewa girke a gaban wannan fada wacce babban burin da ta sa a gabanta shine ƙarfafa zumunci da taimakon juna. Kamar dai da Malam Usman Dumbiya da aka fi sani da suna Kojo ɗan Kwangila kana babban mai bada shara a fadar ya bayyana mana.
2: To shi wanga zaman da muke yi, me yasa nace maka zaman zumunta, zaman ƴan uwanci ake yi? In alheri ya same ka na kowa ne, in lalura ta same ka ta kowa ce. Kuma in baka da wannan ganga dai baya sani, in dai cikin mu akwai wanda ke da halin yi ake yi.
3: Zumunta ta yaya take bayyana a tsakaninku da kuma watakila ko iyalanku da?
2: Tun muna ƴan samari muke tare, wanda muke mahira duk yawancin su ne muka arma, kuma har yanzu duka muna tare da su. Akwai wanda yaran shi in suka yi 7-2 bakwai uku zuwa wata ba su ganne ba sai ce ma babansu ba mu ga baba wane ba. Yaranmu sun san uwayensu mata, mun yi zaman a taru da mu da matanmu sai mu taru a ini ana hira a yi abinci a ci, don ka wannan duka mu iyalanmu sun san da shi. In kama akwai matsala cikin iyalin wani cikinmu, in dai mun ji kawai wannan kullum muna cokan shi. In dai ga lamari gayi ake a ce ga abin da ya taso, don in ya taso kuma wallahi kowa sai ya kawo taimako gudunmuwar shi. Kuma wallahi ba a taɓa yi ba aka kasa. Sai in ce ma akwai wanda ke ƙasar Chadi, akwai wanda ke ƙasar Horanshi, akwai wanda ke ƙasar Cote d'Ivoire, duk inda kake kamar kana tare da mu ne.

0: wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta birnin Yamai ta kunshi masana a fannin ilimai daban-daban kuma kowannen su na bayar da tasa gudunmuwa a cikin zaman fadar kamar da zaku ji daga bakin wasu daga cikin su.
1: Assalamu alaikum, ni sunana Sani Dambuga, mamba a wannan fada. Alhamdulillah gazali, an gode mu Allah. Fada wannan abinda Allah ya arzutar da shi shine Allah ya bani karatun Qur'ani kadanna, kuma shine nake taimaka wa mutane ƴan uwa wanda muka zamana da su lokaci da yawa. Yawancin su dukansu tare da ni suka fara huruf, ni na fara musu huruf, kuma manyan ma'aikata ne wanda muka yi jama'a tare da su. Yawanci dai warin mu dai ba su samu karatu na addinin musulunci ba, yanzu ne dai Allah ya kawo musu fahimta, suna neman ilimi, suka ce lalle sun aje wannan barikin, sun komo ga neman addinin musulunci. Muna suna koyon Qur'ani, muna zance bisa kan addinin musulunci. Mun haro ne tun daga huruf, daga aba ta sa, yanzu da taimako na Allah subhanahu wataala akwai wasu kai suratul dukhan, wa ansu suna suratul zulzalat. Mutane da yawa dai sun samu daga mai izihi guda sai mai izihi biyu sai mai izihi uku, alhamdulillah.
0: To kamar yanzu Allah gafarta, akwai wani abu da albashi da suke baka koko ya ne tsarin yake?
1: Eh, babu wani albashi, alƙawli ne na dauka su ma suka dauka, amma in suka samu wani abu suna gudunmuwa, babu abu na alheri.
2: Eh, ni ne Muhammad Rabiu Samamu Shan Lakol na tarihi, mambar ne na waga fada ta zumunta da taimakon juna. To lalle dai kan ana tare dole a kama ma juna, don ka diyawa nan daga cikin su kamar in makaranta ta tashi suna badawa a sai musu littattafai da kayyuka, kuma ni ma ina buga littattafai na tarihi, duka wanda ke da yaro galasar Yarbawa kuma ba ita ba, duka ina dauka in ba sun ce ga a baya rasa ƙara ilimi. Diyawa suna tambayar mu shawara kamar kana buƙatar mushe wanda za ya tallafa ma yaranka a gida, don ka ina ba su shawara kamar wanda ya kamata, kuma in ma kana buƙata kamar cikin irin wanda na sani haka ina kawo su, suna taimaka ma diya a gida.
0: To kai kuma wace riba a matsayin ka na malam makaranta kake ci a cikin zaman ka tare da fadan nan?
2: Eh, to gaskiya akwai riha asiri sosai, ban ana sabga a gaskiya mutum na ganin wanga an hannu wanga zaman da muke. Wani za ya zo wa maka alherin da baka zato, kana da sabga, wani za ya dauko wani abin da baka zato baka, ko shi wannan na ai gaskiya babban ci gaba ce.
0: Duk da kasancewa kusan illahirin mambobin wannan fada sun yi dogon karatu ne har zuwa jami'a, akwai waɗanda Allah bai sa suka samu wani babban aiki ba, hasali ma wasun su sun rungumi kasuwanci ne gadan-gadan. Malam Hammamun Kaila, ɗaya daga cikin mambobin fadar da suka rungumi kasuwanci da kuma fadar ke girke ma a gaban shagonsa, ya bayyana rawar da yake takawa shi kansa a zaman fadar da kuma alherin da yake samu a cikin tafiyar.
3: Ko menene 'yan fada suke so? Da an gaya mini ina nemo in kawo musu ko, dole in na kawo musu ko ina samu riba ko ikon insha Allah.
0: Kamar akwai ta gudunmuwa da suka taɓa maka wajen bunƙasa harkar kasuwancinka?
3: Eh, malam gazali, gudunmuwa da sun kai mini wallahi sai dai Allah ya biya su kwa. Example ne zan baka, ba kawai moto na ne an ka sake gida kwa, babu kina kwa, kenan ina nan na gaya musu ma ni ban ma kai hankali na ba, wallahi sai kawai ke ga babu an sai mini kwa. Sai fada sun sai mini moto kwa, mai wata rana da daki na ya hwaɗi, wallahi fada ne suke a gina mini daki, na sam daki guda da veranda, taimakon mutane ne 'yan fada kwa.
0: Akasarin mambobin wannan fada dai sun manyanta sosai a yau, amma malam mamman shekarau, ɗaya daga cikin jagororin fadar, ya ce shekarun ba su sa suka yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimakon juna.
4: Tsuha ya kama mu duk mun yi ɗaya yallai, ɗaya mu su ma suna jami'i suna aiki, ɗan wani addon ɗan problem na ɗan shi da ka ƙara aikin shi yana so ya ɗan stage wani wuri, muna nan mu dai tura ɗaya su ma mu sa su hanya ƙwarai, eh su ma su yi nasara tunda duk zaman da ɗan adam ka yi.
0: Wani darasi za a iya cewa za a iya ɗauka a game da rayuwar mutanen wannan fada?
4: Eh, to lalle dai darasin da ya kamata ɗauka, kamar mun dai mu dai yau a samu da ta shekara 31 akwai wuya. Eh, ba mutuwa ba a mutuwa, amma cikin mu haihuwa ba wanda ya mutu. Muna nan, ita mutuwa ga Allah take. Eh, gaskiya dan ne mu kuma Allah godiya.
0: Kuma a shekaru an kai shekara nawa cikin masu shekaru?
4: Eh, lalle wanda himu tsuha nan shekarar shi 62, yaron mu shekarar shi 55, karamin wai lalle ka ku hada ta ci hada.
0: Yanzu aka dai mambobin wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai, na bisa kan wani shiri na neman gina wata katafariyar makarantar boko domin bayar da tasu gudunmuwa wajen bunƙasa harkar ilimi a ƙasar ta Nijar.
5: Na yi kira
0: To ma sauraro anan ne shirin ku shiga club na wannan karo zai sa aya. Naku Gazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa muka sance lafiya.

0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga tambayar mu ta gaba da ta fito daga Umar Ariba Dai Abadam dake jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, wanda yace DW ina son ku tambaya min masana kiwon lafiya akan cutar kansar ido wanda likitoci suke fadakarwa a kafafen sada zumunta. Shin ta yaya ake gane wannan cutar? Me yake kawo ta? Kuma ana warkewa idan aka kamu? Shin menene maganin ta? Domin samun amsar wannan tambayar, na tuntubi kwararren likitan ido wanda ya jima yana aiki da bincike a wannan fannin, Dr. Bala Buhari, mai asibitin ido na Sabir Eye Clinic dake jihar Kano a Najeriya.
1: Kansar idanu kamar kowace irin kansa ce da take jikin mutum, har yanzu ba a san abubuwan da suke jawo ba. Amma kansa ido muna kiranta melanoma. Melanoma shine in ta kama abun nan din ido, gaban murfin ido, wannan layi na ido wajen tsokar, muna kiranta conjunctiva, shine muke kira melanoma. Kuma ita kansa akwai, tana kama wurare da yawa na ɓangaren ido, tun daga murfin idanu. Akwai ita melanoma, akwai carcinoma, akwai wanda muke cewa papilloma, akwai shi murfin lid da muke cewa da shi murfi, akwai za ka ga kaman gyambansa haka ya fashe ko wani abu, sannan akwai sebaceous, akwai gland da muke cewa gland kari daga cikin da ke cikin idanu, akwai za ka ga abin nan din shi, akwai kansa dinsa.
0: Yaya alamomin cutar suke?
1: Yawancin kansa alamominta za ka ga idan mutum canja kala, tun daga farko za ka ga ya canja kala ko ja ko brown. To akan samu kuma za ka ga wani kamar ɗan ƙari-ƙari haka ya fito, ko daga nan ko kuma a murfin idanun, wannan shine na waje kenan. Sannan kuma murfin idan nan watakila za ka ga in abin nan ne ta kama abin nan, za ka ga ƙaton abin nan ɗin har ya rufe idanu. Sannan sai gilashin na koniya, shi ma yakan kamu, za ka ga kamar ya kamu a wannan ɗan gyamban shi haka. To yawancin alamomi da ake gani shine za ka ga wannan jan abin nan, sannan da wannan kamar ƙari-ƙari ɗan, ko a murfin, ko a gilas ɗin idanu, ko a gefen abin nan, sannan sai kamar fashewar wajen ko gilas ɗin, sannan kuma gani yakan ɗan ragu daga nan a hankali, gani yana raguwa. To za ka ga kanta idan yana tafiya.
0: Ta yaya ake gane mutum ya kamu da cutar, kuma ta yaya ake kauce mata?
1: Ta yanda ake ganewa shine kanta akan likita yakan duba, akwai alamomi da zai gane, sannan kuma za a yi kaman biopsy, a ɗauki abin nan ɗin, wannan na sample ɗin, wannan gross na idanun, a je a duba yana nuna wace irin kansa ce.
0: Dokta, shin ana warkewa daga wannan cutar ta kansar ido? Idan ana warkewa, menene maganin cutar, kuma waɗanne hanyoyi ake bi domin kauce mata?
1: Kansa ta idanu gaskiya ana warkewa in farkon an gano ta tun da wuri. Yana da kyau da ka ga abin nan a ido, to akai a je wajen likitan idanu. Akan yi operation early time, wataƙila na murfin ne ko abin nan ne, idan har ta kai ta shiga cikin idanun ta abin nan, to kafin ta shiga cikin hanyar jini ta abin nan ɗin mutum, akan cire idanu gaba ɗaya, sai a mairo da mutum ido na cosmetically haka, kawai na roba. To wannan shine, yana da kyau da yayin da mutum ya samu iga idansa da ɗan wani gross, ko da na lokaci ya je ga likita.
0: Dr. Bala Buhari, ƙwararren likitan ido da ke jihar Kano a Najeriya.

0: Tambayar mu ta gaba ta fito daga Bawa Abdullahi Maska daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya, wanda ya ce dan Allah ku tambaya mani masana ko menene bambancin ayyukan hukumomin ICPC da EFCC a Najeriya, domin na lura kamar aikin su yana yin kamanceceniya. To Bawa Abdullahi Maska, ko hakan take ayyukan nasu na kamanceceniya da juna? Bari mu ji amsa daga bakin kwararre kuma fitaccen lauya a Najeriya, masanin dokokin ƙasa, Barista Abba Hikima. Shin barista, me hukumomin ICPC da EFCC suke nufi a Najeriya, kuma me yasa aka kirkiro su?
1: To waɗannan hukumomi guda biyu masu kamanceceniya, daga sunayensu za a fahimci amfanin kowanne. Ita dai ICPC, wadda ita aka fara kirkira a shekarar 2000, tana nufin Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission, ma'ana wata ma'aikata mai zaman kanta wadda take bincike ko kuma take aikinta akan abubuwa da aka yi na almundahana, wato corruption kenan, da kuma laifukan da suka shafi wato corruption kenan.
0: Shin menene bambancin ayyukan hukumar ICPC da kuma hukumar EFCC a dokar ƙasa?
1: Ita ICPC an girkire ta ne domin ta duba cin hanci da rashawa ko almundahana wanda ake yin sa a tsakankanin cycle na gwamnati, misali a wata ma'aikata ko a wata ministry ta gwamnati. Idan akwai cin hanci da rashawa ko abin da ya shafi wannan shine other related offenses, to ICPC na da damar ta duba wannan, kuma tana da aiki da haƙƙi akan ta duba abin da ya shafi wato hana ma mutane su yi laifin da kuma ilmantar da su akan me ya kamata su yi. Wannan prevention din nan babban aikin ta ne, wanda aka bata a wannan doka wadda aka ta 2000, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da suka sha bamban da EFCC din kusan, duk da cewa ita ma EFCC din a matsayinta na hukuma mai ƙarfi irin na hukumar 'yan sanda tana iya hanawa, amma dai prevention shine abin da fito ƙarara a cikin wato mandate na ICPC. Ita kuma EFCC wato hukuma ce wadda aka daga sunanta ita ma Economic and Financial Crimes Commission. Duk wani abu da ya shafi financial crimes, to yanzu wata hukuma ce wadda doka ta bata dama ta yi bincike a kai kuma ta yi enforcement, ma'ana ta zartar da abubuwa na doka kenan, ta tursa ta jama'a su bi doka, wanda ya kama da jama'a da gurfan da su gaban kotu da ƙwato kadarorin gwamnati, duka tana da su, da ma kuma kadarorin wani mutum wanda ba gwamnati ba, kamar tsakanin mutum da mutum kenan, wanda wannan babban bambanci ne. Kamar yadda na faɗa, ita EFCC tana da dama ta duba abin da ya shafi almundahana ko cin hanci da rashawa ko abin da ya shafi 419 advanced fee fraud, wannan musamman ma aikinsu ne wanda aka yi a cikin gwamnati ko kuma wajen gwamnati. Ita kuma ICPC, kamar na faɗa, aikinta ya takaita ne a cikin abin da aka yi a cikin folds na gwamnati, sanda mutum yake aikin gwamnati ko yana minista ko yana wani dai aiki na hukuma wanda aka bashi na gwamnati. To wannan a takaice shine bambancin su. A fahimta ta wannan, hukumomi za su iya cin, za a iya samun hukuma ɗaya wadda za ta yi aikin su, domin ita EFCC a aikin ta ya haɗa da private da public sector, ma'ana tsakanin mutum da kuma abin da aka tsakanin gwamnati ko kuma a cikin aikin gwamnati. Ita kuma ICPC na iya gwamnatin ne, misali. To kaga ai a iya samun kwaya ɗaya kamar ita EFCC din kenan, tunda akwai duk abin da EFCC za ta, ICPC za ta iya, kusan duka za ka iya samun cewa ita EFCC za ta iya, saboda haka wannan abin da kuma akwai duplication.
0: Barista, shin akwai wata hukuma mai alhakin sanya idanu kan gudanarwar hukumomin ne domin ayyukansu da kyau kuma bisa tsarin dokar ƙasa?
1: Ita kuma wannan wato majalisar tarayya ce kenan, domin dama ɗaya daga cikin oversight function da majalisar tarayya take da ita, sanatoci kenan da su 'yan majalisar tarayya, shine su duba executive arm. To duka wannan guda biyun executive arms ne, wato suna ƙarƙashin executive arm kenan, wato ƙarƙashin zartarwa. Saboda haka dukansu suna da su National Assembly, suna da dama su gayyace su su tabbatar cewa sun yi aikin su daidai, in ba su yi ba kuma su zartar musu da abubuwa da ya shafi hukunci ko shawarwari da za su iya ba su, ko su abubuwa da su ganin cewa shi ne zai sa su tafiyar da aikin su yadda ya kamata.
0: Barista Abba Hikima, ƙwararren lauya, masanin dokokin ƙasa a Najeriya.

Masu sauraro, a nan ne muka zo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki musamman Zahardin Umar Dutsen Kura, ni da na gabatar muku da shirin Aliyu Abdullahi Imam nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

wato madalla da dukkanin sakonnin da kuka turo mana a cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a yanzu nake muku fatan alkhairi, a huta lafiya.

0: Dalla. A saƙon gaisuwarka, Murtala Ahmed Kangiwa ya ce ina gaida Dr. Garba Umar Kangiwa da Farfesa Umar Garba Abdullahi Magawata Kangiwa da ACP Ya'u Musa Kangiwa da ACP Kabiru Samba Kangiwa da Waziri Mustafa Azare da Muhammad Bello Jamfalam da Ibrahim Movich Azare da Muhammad Tsaure Kano da Abdulrahman Musa Maru da Abu Ubaida Sani Katagum duk na fatan suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, amin.
1: Sashin Hausa mai magana Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar. Gaisuwar fatan alkhairi ga Biniya Modi, malamin makaranta Ragana, Sani mai lange-lange Yawuri, Dauda Dan Mayaki Maradi, Zakariya Usajo Barade, Usman Mikael Doro, Malam Bundi Yasun Malam Fatori, Umar Ari Badai Abadan, Kumarat Umar Abunu Abadan, Muhammadu Larme, Radio Amfani Difa, Sanusi Madatai da Magaram, Salihi Modibo Gudumiya Hon, Sani Dawu Alaska Tasumburum, Hadiza Alhaji Buhari da Magaram, Aisha Humaira Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe ba zan taɓa mantawa da dokacin ilahirin al'ummar garinmu Malam Fatori, karamar hukumar Abadan na jihar Barna. Na gode DW.
0: Kama tsokusa ga katin gaisuwarka Usman Maidala Boshori, Gabasawa a Jamhuriyar Nijar. Ya ce saƙon gaisuwa na zuwa ga mahaifina Hamisu Ali Gabasawa Boshori, tare da Arma ɗan mai ganga kuka samu, da Biniyamudi malamin makaranta Ragana, da Mamman Shazali Maina Sorawa, da Musa Malam Indu Kazawai, da Abdulhamid Karim Bilma Garindawa, da Babaya Gambatumniya, da Yakubu mai aski Badaraka, da Ibrahim mai wankin hula, da Sani Dawu Alaska Tsatsinburum, da Abubakar Hassan Difa, da Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram, da Sanusi Madattai da Magaram, da Isu Suleiman Madattai da Magaram, da Salihu Mu'azu Tungan Magajiya, da Muhammadu Nura Abubakar Salifu, da ‘ya’yana Babaya Laka Boshori, da Yakubu Nagada Boshori, da Babaya Siniya Garin Noma. Daga ƙarshe ina gaida dukkanin ɗaukacin ma’aikatanku maza da mata, DW na gode. Saƙon gaisuwarka Baƙo Umar Kandilwa Bukar ya ce ina gaida Musa Maina Kandilwa Bukar, da Usman Kashim Giringim, da Arma ɗan mai ganga kuka samu, da Biniyamudi malamin makaranta, da Ibrahim SD Kusfa Zaria, da Lawal Bin Hambali MK Sokoto, da Injiniya Jamilu Abubakar Tola, da Imrana Madaha Bakugana, da dukkanin mai sauraron DW Hausa da ma'aikatan sashen Hausa na DW baki ɗaya. Ga katinka Bello S Yaki ya ce ina gaida mai martaba uban ƙasar Banga Alhaji Abubakar Sarkin Yaƙin Banga, da kuma amaryata Wasila Galadima, da kuma yayana Malam Shafi Sarkin Shanun Banga, da ɗaukacin jama'ar garin Banga baki ɗaya. DW Hausa, ina yi muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya.
2: Sunana Imrana Madaha Boko, kuma ina isar da gaishe-gaishe na ne daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Da farko zan fara gaida babban shehuna malami na Sheikh Muhammad Awal Halifa na garin Boko da ke arewacin Ghana. Na gaida Muhammad Mudaris Baba Lalla da ke garin Boko a nan kasar Ghana. Na gaida Malam Adamu wanda aka fi sani da suna wa mai aiki a Boko FM. Na gaida Zahraddin Rijiyar Lemo daga birnin Accra. Na gaida Teku ɗan Yarbawa babban rediyo shi ma a birnin Accra. Na gaida Basani Bala Adesu daga birnin Accra Ghana. Na gaida Hajiya Nimatu Muhammad Papasi a nan Accra Ghana. Na gaida Hajiya Suwaiba Amadu daga Adojiri Zango. Idan na je Najeriya, na gaida shugaban muryan talakawa wato Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi. Na gaida Garba na Hali Kembi. Na gaida Kinunu Sani Yunusari shima a Najeriya. Na gaida Ali Bello Alhaji daga Najeriya. Na gaida Garba na Hali Kemba a birnin Kebbi. Idan na je Najeriya kuma, na gaida Hadiza Alhaji Buhari daga Nijar da sauran ma'aikatan DW baki ɗaya. Na gaishe ku, na muku fatan alkhairi, a tashi lafiya.
0: A katin gaisuwarka Jikan Mani Dungas Jamhuriyar Nijar ya ce ina gaishe da Musbahu Mai Shafshaf Dungas, da Habu Turaki Dungas, da Sani Dodo Turaki Dungas, da Rabiu Abdu Dungas mazaunin Maraɗi, da Sani Ciyaman Rijiyar Lemo, da mamman Sani Dauda Cinwanza da Sani mai langelenge ya wuri da Madukoro Abba Kelu da Yakuba mai aski ba da raka da Sanusi Madattai da Magaram Suleiman Elhaj Buhari da Magaram da Isaka mai Tambo da Malam Bukar Madukau da kuma Malam Bundi A Sugum DW Hausa a tashi lafiya. Masu saurare da hawa kuma zan kawo ƙarshen shirin naku mai farin jini na zaɓi sanka. Daga nan sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku. Raijana Muniri Haya ce take muku sallama, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
3: DW ra'ayin malamai.
4: Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sauyin yanayi na ci gaba da nuna tasirinsa a sassa daban-daban na duniya, yayin da kasashen Turai ke fama da matsanancin zafi a halin yanzu. Najeriya da wasu kasashen Afirka na fuskantar mummunan ambaliyar ruwa da ke salwantar da rayuka da ma dukiyoyi. Shin waɗannan bala'o'i suna da alaƙa da sauyin yanayi? Me yasa Afirka ke ci gaba da fuskantar irin waɗannan ƙalubale duk da ƙarancin gudunmuwar da take bayarwa wajen fitar da iskar da ke dumama yanayin? Kuma waɗanne matakai ya kamata gwamnatoci da al'umma su ɗauka? Waɗannan su ne batutuwa da za mu tattauna a wannan shiri na yau tare da baƙi daga fannoni daban-daban. Muna tare da Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararren masanin sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna. Akwai Umar Sale Anka mai nazarin sauyin yanayi kuma director a fannin sauyin yanayi a ma'aikatar kare muhalli da ke jihar Kano. Muna tare da Professor Musa Sule Sama, malami a Jami'ar Dandiko Dankulodo da ke garin Maradi a Jamhuriyar Niger. Akwai Rabilu Garba wanda ambaliyar ruwa ta dutsa da shi a jihar Jigawan tarayyar Najeriya. A nan kuma ɗakin watsa shirye-shirye ina tare da Haman Muhammad Kabir, wani ɗalibi ɗan Najeriya da ke zaune a nan Jamus. Malamai, barkanku da zuwa cikin wannan shirye namu. Bari mu fara da Umar Sale Anka. Ka kasance masani ko kuma ce ƙwararre a fanni na kare muhalli, kuma ka halarci tarurruka daban-daban da ake kira COP a ƙasashe daban-daban tsawon lokaci. A halin yanzu Turai na fama da matsanancin zafi, yayin da Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ke fama da ambaliyar ruwa. Ta yaya sauyin yanayi ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda kuma a nahiyoyi daban-daban?
5: Wannan abu, assalamu alaikum.
4: Alaikum salam. Hajiya
5: Zainab, wannan abu ba sabo bane. Wannan tarihi ya nuna tun daman dalilin da ya sa har aka samu haɗakar abin da kika ce ina zuwa kenan kamar COP. Shi COP daman dalilin sa da aka fara ma maganganun tun farko, duniya ce ta yadda cewar akwai matsaloli da suke faruwa a duniya da ake hango su cewar ya kamata a yi maganin su. Irin wannan abin da ike faruwa yanzu shine duniya ta hanga, shine ƙasashe sama da 100 da farko kamar 90 suka taru suka ce duniya nan ana ganin za ta dumama, amma dumamar nan an fi ganin ta da misali inda ake da Sahara da kuma guraren da suke da matsaloli, da yawa ba su zaci hakan nan za ta faru ba. Babban dalilin da yasa ake daman COP shine a kalli matsaloli irin wa'annan da aka hango su na kurkusa a yi magana a kansu, wanda an sha daman warning akan abin nan tun da aka haɗu misali a birnin Glasgow ma a kusanci kusa din nan bayan COVID. So a lokacin aka fara tunanin cewa waina abubuwan matsalolin dumamar yanayi, wanda daman kasashen duniya sai suka taru suka ce ana son dumamar yanayin nan kar ya huce akwai ma'aunin Celsius da ake cewa a bai da shi 1.5 misali. Kar a bari duniyan nan dumamar ta ƙaru da kamar 2. Me ya jawo wannan? Saboda irin waɗannan abubuwan da aka hanga, kamar yadda hamada take gudu, cewa an ce a shekara tana gudu kamar kilomita 6 tana ƙaruwa. So aka hango dumamar yanayi, shi ma masana suka fitar da wannan, so kasashe masu ƙarfi da kuma waɗanda suke da ra'ayi irin wannan, sai aka taru aka kafa headquarters a birnin Bonn wanda duk wayannan matsalolin su ake dubawa sakamakon matsalolin da suka rinka faruwa. Manya-manyan kasashe irin su Amurka da Germany da sauran su Faransa da suke da manya-manyan masana'antu su ne dama ake ganin ayyukansu da abubuwan da suke yi zai iya jawo mana babban matsala irin wayannan.
4: To kenan idan na fahimce ka za mu sa ran ganin wasu abubuwa ma da suka fi wannan nan gaba.
5: Kwarai a ita duniyar daman ai a haka ta fara kuma dole haka za a saboda me hadama tana karuwa. Hadama na cewar kowa yana so sai ya mallaki duniya, sai ya mallaki kamfanoni, mutane ma da kansu ɗaiɗaiku suna son su samu mota manya-manya masu manyan injina da kuma amfani da na'urori kala-kala da ake da su yanzu. So saboda haka wayewa ake daɗayi, buƙatu suna daɗa ƙaruwa, kuma ƙasar guda ɗaya ce, duniya guda ɗaya ce da muke tattaru don har yanzu ba a fara zuwa a tare a sabuwar ba. So kin ga wannan mun mata yawa da kuma hanyoyin rayuwa na zamani sun ga wannan duk shi yake jawo mana.
4: Ta Umar an ka zan sake dawowa kanka. Muna zan sake dawowa. Bari mu duba ɗaya daga cikin waɗanda wannan ambaliya ta bana ta rutsa da su a tarayyar Najeriya. Malam Rabiul Garba, kana jin mu?
6: Na'am, ranke daɗi.
4: Za ka iya ba mu labarin abin da ya faru a lokacin ambaliyar da ta rutsa da yankinku da irin tasirin da ta yi a rayuwarku da iyalanka?
6: Sosai mako, ranke daɗi. Wato, mun fuskanci ƙalubale irin wadda gaskiya a rayuwa ba mu taɓa mafarkin za mu fuskanci wannan irin ƙalubalen ko mu tsinci kanmu a wannan yanayin ba. Mu dai manoma ne, ba mu da wani sana'ar ta fice noman nan ita muka sani. To wallahi ambaliyar ruwan nan ba ta bar amfani ba ta kai ta kawo sai da ta fasa ganuwar garinmu da yake duk shekara ana yin ganuwa ta hannu da ta mota a garin.
4: Wani gari ne?
6: Gabarin. Ƙaramar hukumar Ringim ne a Jigawa. Wallahi ranke daɗi ambaliyar ruwan nan ta ɓalla ganuwar gari, ta shigo gari. Ina ga kusan duk gidajen da suke garin Gabarin babu gidan da bata shiga ciki, ta cinye gidajen ta zubar da su ba. Da yake gininnuka ne namu na ƙasa na ƙauye. Wallahi duka sai da tarurrusar da su kayayyaki na irin ɗakin nan na mata da duk wani abubuwa da aka tanada wallahi babu wanda gini bai zubo ya faɗowa ba.
4: Subhanallah.
6: Wallahi dan cikin dare abin ya faru ya same mu karfe 1 dare ambaliyar ta ci garin namu.
4: Da yake yanzu wannan ambaliya ta zo kuma ana farkon damuna, zan iya cewa damunar ma ba ta sauka sosai ba. Me kuke ganin gwamnati za ta iya domin hana maimaita wannan matsala, ganin cewar kun riga kun yi asaran dukiyoyi masu ɗimbin yawa, gonaki, gidaje da sauransu?
6: Ranke ɗe ita dama a har kullum babu abin da ya fi ƙarfin gwamnati. Kuma muna da waɗanda suke magana da yawunmu, musamman wani fitaccen ɗan siyasa wanda yake iya ƙoƙarinsa a kan mu, ana ce masa Dauda Alukura, wani ɗan haifaffen garin Gabarin ɗin. Wallahi ranke ɗe gwamnatinmu iya taimakon da muke da buƙata ta yi mana a zo ni kan kogin mu a yi mana gyara. Saboda idan akwai yadda za a yi wa kan kogin, idan an yi ganuwa a kan kogin ranke ɗe irin ta motan nan, to in Allah da muna tunanin ruwa ba zai ƙara fitowa ya ci gonakin bari har ta kai da gidaje da asarar rayuka da abubuwa da aka rasa ba. Kuma ranke ɗe mu amfani da muka rarrasa dama astaghfirullah dai Allah ya mai mana da alkhairi. Domin gaskiya babu wani yunkuri da gwamnati ta yi don ta ga yau wannan asarori da muka yi ta tallafa mana. Babu wani yunkuri da gwamnati akan haka.
4: To Allah ya tsare, zan sake dawowa kanka. Muna tare da Hamman Muhammad Kabir, mazauni a nan Jamus, ɗaya daga cikin ƙasashen da aka rasa dubban rayuka saboda matsanancin zafi. Shin Hamman, a matsayinka na wanda ke zaune a ƙasar, ya kaga wannan yanayi kuma ta yaya ta shafe ka? Duk da cewa daga Afirka kake, ka san ana zafi a Afirka, amma mu zafi baya mana kisa, amma kaga bace-macen da aka yi a nan waɗanda ke da nasaba da yanayi na zafi.
7: To assalamu alaikum.
4: Gaskiya
7: abin da zan faɗa dai, duk da dai na zo daga ƙasa mai inda a ƙasar ma a Najeriya ma inda nake inda aka fi yin zafi sosai ne a yankin arewa maso gabas a Adamawa. Duk da dai farkon zuwa na garin nan gaskiya na zo lokacin da ake sanyi ne, so ban ɗauka ma ana zafi sosai ba. Yadda zafin yake gaskiya in ka duba duk shekara abun yana ƙaruwa ne. Din yanzu shekara na uku ne a nan garin, so farkon shekaran da na zo ba a yi zafin da aka yi bayan shekaran da aka zo da dai biyo baya ba. So wannan shekaran ma ni gaskiya dauka nake ma ni ina yola ne.
4: Kawai ka watan kamar zafin karuwa yake.
7: Karuwa yake kowane shekara.
4: To Allah ya kyauta. To bari mu je ga Professor Awal Faruk Abdulsalam. Shin yaya za a kwatanta waɗannan tsananci na yanayi da ake fuskanta yanzu? Sauyin yanayi ne ko kuma akwai wasu dalilai da za a danganta da haka?
5: Shekarun baya kamar shekara 10 ko 20 baya masana kimiyya yanayi sukan dan yi shakkun alakanta irin wannan abin da canjin yanayi. Amma a halin yanzu za a iya cewa alƙaluma sun tabbatar da kusan dukkan bincike daga ƙasashe na masana duniya da masana canjin yanayi sun tabbatar da waɗannan ƙaruwar ambaliyar ruwa, gobarar daji, zafi tabbas canjin yanayi ne yake ƙara su kuma yake haɓaka su ma fiye da yadda ake gani da ko kuma in zai faru ya faru fiye da girman da ake gani da.
4: Kenan barazanar ƙaruwa za ta yi.
5: Wannan dama gaskiya bincike ya nuna cewa abubuwan ƙaruwa za su yi musamman inda suke faruwa da kuma musamman in duniya ba ta ɗauki matakin dakatar da canjin yanayin nan ba. Kuma ko ta dakatar dama an riga an wuce layin da ko an dakatar abin ba tsayawa zai yi a take ba sai ya ɗauki wasu shekaru masu dama nan gaba kafin abin ya fara sassautawa. To kuma ba a ma dakatar ɗin ba.
4: Idan haka ne ana ganin wannan matsala kamar ƙaruwa za ta yi wannan tanadi ƙasashenmu na Afirka suka yi alal misali.
5: A Afirka za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Akwai ƙasashen da alƙaluman shirin ko in ce shirin tarbar canjin yanayi zan iya fassara shi haka nan akwai waɗanda su abin da suke dubawa kenan shirin ƙasashe ya ƙasashe suka shirya. Akwai ƙasashe a Afirka wanda tabbas suna yin shirin su daidai gwargwado yanzu misali in ka ɗau ƙasashen da ke arewacin Afirka kamar in ka ɗauki Morocco da Algeria da Tunisia in ƙasa ma in ka ɗauki irin ƙasar Egypt da ƙasar South Africa da irin ƙaramar ƙasa ma irin Angola za ka ga lallai sun yi wasu tanade-tanade ko da ba za ka ce wannan tanadin ya kai yanda ya kamata ba. Amma mafi yawa musamman ƙasashen Afirka da suke kudu da Sahara to in ka cire ƙasar Senegal wanda ita ma mafi yawa za ka ga abin suna dai ta maganganu za su shirya amma a ƙasa babu wani abu takamaimai. To su har ma sun ma watakila sun yi maganganun kuma an ga alamun watakila gaskiya cikin al'amuransu. Amma an ka ɗauki ƙasashen kudu da Sahara da ƙasashen gabashin Afirka da wasu ƙasashe da ke tsakiyar Afirka tsakanin da Allah ana zaune ne kawai mafi yawa ma bincike abin da yana mafi yawan mutanen da abin zai shafa ba su ma fahimci hatsarin abin ba. Gwamnatocin ba su yi tanadin abin da ya kamata ba. Sannan kasashen duniya da ya kamata su taimaka dabaru da wayau na tattalin arziki ya hana su yi. Wannan shine a takaice hoton tanadin da kasashen Afirka suke.
4: To Professor Musa Sule Samma masanin kimiyya daga jamhuriyar Niger. Bana damuna ta zo da tsananci zan iya cewar kusan an yi ta fuskantar ambaliyar ruwa. Yaya harkar watan tsanancin yanayi ya ritsa da jamhuriyar Niger a bana duba da yadda aka ta fuskantar ambaliyar ruwa sassa daban-daban na kasar a farkon damuna.
8: To su wanga abubuwa basu da mamaki basu ba mamaki kwarai ba mu masu karantar da ilimi na harkar sauyin yanayi da umarni da kasa da gandun daji gaba ɗaya dai. Kamar wanga alamomi ne na sauyin yanayi yana nan kuma yana nan yana tazawa da wasu matsaloli. In kuka ɗauki Niger sati da wuce an yaɗa wasu hotuna na wasu gonakai inda hamada babu ruwa kuna ga shibka ga ta nan ta yo sama ta mutu ta babu wanda ba a yi sun bubbushe sun wannan cikin gona na ɗaya kenan. Kuma tunda aka fara ruwa kuna gani yadda ruwa yake zawa sai ya zo ƙila na ya zo da yawa sai an samu kwanuka kaɗan ko ya zo ko kuma cikin kwana biyu uku ya zo da ƙarfi ya yawa sai ku iske gari ya cika da ruwa inda ke da ramuka na ruwa ba su kudda da kyau ba ana kawo ambaliya na biyu kenan yanda hori da ambaliya na uku. Kuma akwai zahi muna cikin yawan na damana akwai ɗan lokaci kaɗan wanda sai ku riƙa jin zahi hasali ma a ce maraya suna jin kwana biyu sai zafi yayi yawa. Bancin wannan ya zo da wasu abubuwa ko cututtuka in ka doka a cikin yammacin Afirka har Niger ma ko cututtuka kamar su wani cholera wani cuta na cututtuka ne wanda ke tafiya da
4: irin wannan tsanani na yanayi kamar ambaliya.
8: Kamar ambaliya.
4: To Professor, a nan Niger ne kawai ko kuma sauran kasashen Sahel su ma suna fuskantar waɗannan matsalolin kasancewar kai ƙwararre a fannin yanayi?
8: Wanga matsaloli wanga na ake ta indicators da sauyin yanayi duka yammacin Afirika kasashen Sahel hakan ne duka su biyu akwai. Manu duka kuma nuniya duka su ne ake samu a yammacin kasashen Sahel na yammacin Afirika. In kuka doka ma wasu kasashen ma in kuka doka damanai ta zo kuma ruwa ya tsaya. Ta zo akwai inda ka dauki mu wannan Nijar akwai jahohin da abin ga yanayin yayi sama. Ya dan yi ya taho abin da kyau kuma sai ruwa aka dan samu gonakai suna ta bushe suna ta wannan. Yanzu mu a hasirin ka doka ma ciyawoyi na dabbobi akwai inda aka samu kwana duniya ba a samu ruwan ba abubuwan yayi ake cewa ya kawo kamar ciyawa tana bushewa dabbobi matsala ba su fara samun wannan.
4: To mun gode. Umar Salih Agha, kasashen mu na Afirka ba sa cikin kasashen da ke ba da gudunmuwa na waɗannan hayaki masu guba da ke dumama yanayi da ke haifar da matsanancin yanayi idan muka kwatanta da manyan kasashe masu arziki waɗanda su ne masana'antun su ke da alhakin wannan dumama yanayi da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na duniya. Ta yaya za a yi adalci wa kasashen namu da mu ba abin da muke fitarwa amma kuma ana so mu ba da gudunmuwa?
9: To Zainab, matsalar shi wannan tarayya da ake ita ta su kasashe da suka yadda cewa akwai wayannan ma matsaloli da ake kira United Nations Framework Convention on Climate Change wayanda suka yadda kai doka in kin kula tun farkon satin nan muke ta kokarin ma nusar da lauyoyi akan wayannan abubuwa ma na su dokokin nan na United Nations wato akwai kalamai ma da ba za ka iya faɗa wajen kokon abu ka ce dole ku yi kaza ba a wannan tunda tarayya ce ta cewar mun yadda akwai matsalolin nan so akwai abin da muke nema yanzu misali kasashen nan kamar yadda kika faɗa abin da muke bayarwa ma na gurbata yanayi din nan bai kai kashi hudu ba ma tukuna gaba daya so akwai tun daga Glasgow zuwa ita Sharm el-Sheikh da kuma abin da ya faru a Azerbaijan wanda har muka samu aka kwana ana ta abin nan har aka samu dala biliyan 300 da kasashen duniya nan da ya kamata su rinka bayar. Wato akwai dokoki da suka ce manya-manyan kasashe abin da ake cewa common but differentiated responsibility ku kuke gurbatawa mu kuma mu muke samun wayannan matsalolin. So abin da aka yadda shine akwai kuɗi da ake kira kamar loss and damage. So kuɗi ne wanda kamar kuɗin fansa da ya kamata su rinka ba kasashen Afrika da akwai kuma kasashen da ake kira small island countries da kuma developing countries an yadda to sai bara waccan da aka fara yadda ma cewa a saka wayannan kudin aka yadda cewa za a rinka bayarwa kasashen da suka ci gaba su za su tara wayannan kudin kamar yanda nace miki ita dokar kasashen duniya akan wannan ta United Nations ba dole sai dai rarrashi ka ce ya kamata a yi to kudade ne daman ya kamata a rinka hadaka a rinka bamu na yanda zamu kula da kasashen. So kina kallon matsalolin da ake ta fama cewa mutanen mu suna bi ta Libya su tafi sakamakon matsalolin da wayannan suka haifar mana kasashen noman mu ma ba su da amfani yawanci sosai ana samun tashin-tashina. So gaskiya abin shine sai lallami shi lallamin ma da yanda za ku nemi abin a kungiyance ake yi Europe suna da nasu mu Afrika muna da namu. So dole sai an ma taru sai an zabi shugabancin da suwaye da suwaye za su yi magana a cikin mu na wayanda muke zuwa wannan abun negotiation din. To kasar dole za so wato abu ne dai wanda sai dai Allah ya kyauta ko
4: ta Allah mu amin.
9: To wato ne me za ta kula da kanta
4: haka amma barin dawo kanka ka san yola na ɗaya daga cikin wurare da suka fi matsanancin zafi kana iya cewar jikinka ya samu wani sauyi a yanayi na wannan zafin idan ka kwatanta da yadda kake a zaune a yola?
7: To gaskiya ba wani canji duk da dama su zafi ne kuma an saba a can ma dai an fi in zafi yayi Allah ya taimaka dai akwai AC da sauki amma nan kuma ba AC tunda kamar yadda yake magana gidajen ba AC kuma ba hanyar AC kawai dai abin da mutum zai sai dai ya bude taga da yake ni ina da balcony haka sai dai in bude window in dan je in watsa ruwa sai in dawo. So amma dai ban ji wani canji a jikina ba, amma dai wasu abokan mu ɗan Najeriya su gaskiya za a ga wani har rashin lafiya ma har asibiti har an sa mai drip. So wasu dai sun samu, amma ni dai Allah cikin iko ban samu wani canji a jikina ba.
4: Professor Awal Faruk Abdulsalam, idan zan yi maka wannan tambayar, wa yafi alhakin tunkara sauyin yanayi a halin yanzu, shin gwamnatoci ne ko manyan kamfanoni ko kuma al'umma?
10: Haƙƙin kare al'umma yana kan gwamnati. Haƙƙin sawa kamfanoni ƙa'idojin abin da za su yi yana kan gwamnatoci ne. Don haka ake ko wannan tarurrukan da ake na duniya, za ki ga gwamnatoci ne ke zuwa ko ke turo wakilai ake zuwa a zauna. Amma basa dukkan alamu abin ya fi ƙarfin al'umma su yi shiru. Don haka mu kullum muna kira ga mutane da ƙungiyoyi na farar hula, ƙungiyoyi da suke wayarwa da mutane kai, ƙungiyoyi da suke tasa gwamnati, da kuma musamman ma abokan aiki 'yan jarida su ne suke kamar a cewa sawa gwamnati da kuma manyan kamfanonin nan suke dakatar da su na wuce iyaka. Dole a tashi a yi ta magana, a yi ta kiraye-kiraye na abin da ya kamata gwamnati ta yi, inda kuma su kuma al'umma abin da ya kamata su yi su ma su yi.
4: Umar Salih Anka, idan za ka aika saƙo guda ɗaya ga shugabanni ko kuma al'umma game da sauyin yanayi a matsayinka na zance ku ne masu ruwa da tsaki a wannan harka da ku ake tattaunawa ko kuke zuwa ƙasashe, wani saƙo za ka aika zuwa ga al'umma game da sauyin yanayi?
9: Al'umma su sani cewa sauyin yanayin nan ko da kuɗin da ake tunani za su zo, ba kuɗi ne wanda zai zo a lokaci ɗaya ba kuma da gaggawa. So ya kamata mutane su kula da kansu, su alkinta muhallinsu domin su zauna lafiya. Shi tallafi in ya tashi zuwa, wani lokacin ma na koyarwa za a yi yanda za a horar da ma'aikata. So ba wai kuɗi ne za su zo da kake tunanin za su zo gurinka ba. So su kuma mahukunta ya kamata su yi dokoki da suka dace da al'adarmu da kuma yanayinmu, wanda kowacen ita United Nations ɗin ai akwai peculiarity issues wanda kowa matsalarsa ta shafa. Mu sani cewa ba mai mana maganin matsalar sai mu zami maganin matsalarmu da kanmu.
4: Haka, to mun gode. Professor Musa Sulesama, me ya kamata gwamnatocin yankin Sahel su yi musamman ma tanadi game da irin barazanar da ke tunkarar wannan yanki, duba da cewar sauyin yanayi ƙara tsananta yake? Wani tanadi ya kamata mahukunta su yi?
6: Shi akwai wani abu da muka samu hannu cikin lokacin da aka yi yarjejeniya ta horon shi wanda ake cewa Paris Agreement. Shi document ɗin wannan shi ne yake gwada kamar abin da gwamnatin kowace ƙasa ya kamata yi a shekara biyar mai zuwa. Yanzu ana cikin yin sabon wannan tsohon wanda yi me ya kamata a zo a leƙa, me ya kyau, me bai kyau, me ya kamata a gyara. Shi cikin wannan kundi akwai abubuwa wanda ya kamata a huddo kuɗaɗe namu na cikin gida wadda za a ƙara abin da ake cema resilience, a zo a yi a bada iri na zamani, a yi gandun daji, a yi shifke-shifken itatuwa, a waye ma jama'a kai, kuma a zo a yi wasu gine-gine masu tafiya da zamani, climate smart buildings, climate smart agriculture, abubuwa ne wanda ya kamata a yi na zamani masu tafiya da tahiyar lokaci ta sauyin yanayi. Kuma cikin wannan document ɗin akwai wasu abubuwa da ake cewa greenhouse gases wanda ya kamata mu ma mu rage, tunda mu muna cikin bamba cikin contributor kamar wanda ake cewa tunda masu kawo gurɓacewar yanayi namu bai kai wannan. Amma dole ne tunda mun sa hannu ga yarjejeniya mu ma mu gwada namu yadda za mu yi mu rage wannan greenhouse gases. Kuma su ƙasashe wancan na ƙasashe kamar ku ɗauki na Sahel, ya kamata abubuwa huddo kuɗi kamar akwai shirke-shirke da ake, akwai wata igiyar itatuwa da za a yi wadda ake cema Great Green Wall, kamar katanga ce ta itatuwa wadda za a yi. To a huddo kuɗi a yi implementing inda mutane su gani a ƙasa.
4: A aiwatar da shi.
6: Kuma haka zuwa ƙasa akwai abubuwa kamar yadda ake yin Niger, badda gobe za a zo a yi shirke-shirken itatuwa, akwai ranar da shi ta ƙasa gaba ɗaya. Kenan wannan rana ta da shi a waye ma jama'a kai su to kwansu da kwalkwata, kowa ya samu itatuwa a wannan ishi. Sai bancin harkoki akwai wasu kuɗi da suke zo mun na wajen kamar climate finance. To kamar yanzu kuɗi kemacin Afirka ƙasashe kamar su Niger, su Mali, su wanga inda ke da kudeta, akwai wasu abubuwa wanda ya kamata mu daidaita, mu gaya maka mu gaskiya mu daidaita. Dole ta ke duniya
8: inda muka sa hannu ga wancan Paris Agreement, akwai wasu abubuwa muna son kuɗi su zo, sai mun daidaita abin da wannan Abu Sa'id ya yarda. In muka fita daga wannan tsari, za a samu matsala, kuɗi ba za su zo ba. Kuma mu wanda ke gare mu a national budget, in kuɗi ke budget ɗin mu da ke matan Afirka,
11: kasafin kuɗi
8: budget ne wanda a cikin shi babu nazarin sauyin yanayi. Shi ne ake ce a yi climate smart budget, a yi budget na duk wani ƙasar da aka ɗauki da ƙaramar hukuma daga mai gari zuwa sarki, duka inda ake amfani da kuɗin gwamnati, ya kamata a sa tunani a aje wata randanar kuɗi na a yi maganin ambaliya in ta zo, a aje wata randanar kuɗi a yi maganin gobarar daji in ta zo, a aje wasu kuɗi a yi maganin. Yanzu ku ɗauki, zan ba ku ɗan misali kaɗan. Jihar Maraɗi akwai inda ake ce Tasawa, akwai sarkin Tasawa, ya zo ta gandanar shi kamar yayi wani family, wani measure of millet, kamar duk gida guda a bayan an kare noma, talakawa su ba da tiya ɗaya ta hatsi ake so, duk gida guda. Kamar yana cikin abin da muke ce ma community based adaptation, kamar jama'a inda suke a waye musu kai su huddo abin ke gare su don a yi maganin sauyin yanayi, in ya zo sai a samu resilience mai kwari wadda ta yau ta gobe kuma abin ya yi, ba ma sai mun shirga wani ya ba mu ba. Na ƙarshe, sai jami'o'i da makarantotu inda ake horon jama'a. Kamar yau in karatun likita kake, in karatun soji kake, in karatun ɗan jarida kake, ya kamata a sa maka lokaci ya sanya akwai wani abu da ake ce ma sauyin yanayi. Yau duk inda zaka aikin ka ya kamata ka zama to climate change oriented ne, a cikin ka san wani abu cikin abin da ke faruwa, saboda kai ma ka kawo naka gudunmawa, kai ya zama to kawai sai wanda suka karanci abin su ne suke yi. Na ƙarshe, to nike da godiya.
11: To madalla Professor Musa Sule Sama, masanin harkokin muhalli a jamhuriyar Nijar, mun gode. Professor Awal Faruk Abdulsalam shi ma masanin harkoki na muhalli kuma malami a Jami'ar Kaduna, godiya gare ka. Umar Sale Anka, director a sashin kula da sauyin yanayi na ma'aikatar harkokin muhalli na jihar Kano, muna godiya a gare ka. Da Malam Rabilu Garba, wanda ambaliya ta yi wa illa a jihar Jigawa, da babban bakon mu anan Kambon Muhammad Kabir, mazauni a nan Jamus. To malamai, muna godiya gare ku, kuma muna fatan dukkan abin da aka tattauna za su yi amfani, kuma waɗanda aka yi domin su za su je. A madadin dukkan abokan aiki na musamman ma waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da nasarar wannan shirin, Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bon.
12: DW labarun duniya.
13: Kasar Spain ta tayar da katanga mai tsawon mita 500 a kan iyakar teku tsakanin yankinta na Ceuta da ke arewacin Afirka da makwabciyarta Morocco, bayan kwararar dubban 'yan cirani a farkon makon nan. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya soki martanin wasu shugabannin kungiyar tarayyar Turai game da abin da ya faru, yana mai cewa kiran a dakatar da Spain daga 'yancin zirga-zirga na kasashen Schengen ba komai bane face san zuciya. Sanchez ya ce Spain ta dawo da cikakken iko akan iyakar Ceuta, kuma za ta samar da agajin jin kai ga waɗanda suka ketara zuwa ƙasarsa, kuma za a mayar da dukkanin su gida. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai sun yi kira da ɗauki mataki na bai ɗaya wajen tunkarar wannan al'amarin. A cikin wata wasiƙa da ofishin Prime Minister Denmark ya fitar a wannan rana ta Asabar, kasashen sun buƙaci ƙasar Ireland, wadda ke riƙe da shugabancin ƙungiyar a halin yanzu, da ta shirya taron gaggawa ta kafar bidiyo tsakanin ministocin harkokin cikin gida domin tattaunawa, kamar yadda Prime Minister Spain ya buƙata. Thomas Sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan, kuma a madadin Abdulrahman Hassan da ya taimaka cikin ya iso gare ku, ni dan kasance da ku Binta Ali Zulmi, ke muku fatan alkhairi. Bissalam.
14: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.